0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

0: Ingon sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka rin sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamahing adlaw kaninyong dananog, welcome na usab nining atong 5-minute program. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang tighimo ug tigapudapod sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga napamatud ang makatabang sa atong mga kalawasan. Kining atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ug usab ang atong SED Gogon Herbal Capsule. Tulo ka mga klase sa mga kapsula nga ngayon atong pagpilian kung unsa gyud mas makatabang sa atong kalawasan. Unang kung ikaw igsuon, bisan pag wala kay gibati diha karon, pagtumar sa ato ang produktong kapsula, gumikan kay kining atong kapsula igsuon, dako kini ikatabang sa atong mga kalawasan. Dili lamang sa pag-amping o pagtangtang sa mga balatian, kundi apil pa ang paghatag og depensa nga dili ka madali-dali kataptan sa mga balatian. Karong adlaw mga igala, igsuon ang atong topic nga gitawag natong osteoporosis. Ang osteoporosis usa kani ka sa matang sa sakit sa bukog nga mamahimong mulambo o mo-develop kung ang densidad sa mineral sa atong bukog o mas baka sa atong bukog may kunhod na, o kung ang istruktura o kusog sa bukog mausab. Kini mamahimong musampot sa pagkakunhod sa kusog sa bukog nga makadugang sa risgo sa mga bali o kanyang ginatawag na itong bali sa ato ang mga bukog. Ang osteoporosis mga igalagison sa kanikamatang sa panghitabo ilabi na yun katugin sa mga katigulangan, no? Kaning mga kaigsuna na itong nagpangedad na karon og 60 anyos pataas, hinay-hinay na nato nga magabok kaning atong bukog, gumikan kay sa gidugayon na pod sa ato ang paggamit sa atong mga bukog. Una ginaingon mga igalagison, kailangan na nato suportahan ang atong mga bukog nga dili kita mataptan aning ginatawag nga osteoporosis. Ang osteoporosis mo kanang pagkagabok sa ato ang mga bukog tungod sa katigulangon. Munang katong mga katigulangon nato diha, katong atong mga kaigsuonan nga lalay mga saktong pangidaron nga mamahimo na mo mag sige og inom og milk, gumikan kay ang milk makahatag kini siyang pagpabaskog balik sa atong mga kabukugan. Mopito na ginaingon nila mga igalag igsuon, mupatong nagalik kag 60 anyos or 50 anyos pataas, magsugod na ka og balik sa kaniadtong bata pa ka para mapahimsog nimo pagbalik kanang imong kabukugan. Gumikan kay pag mupatong nagalik kag 60, brittle or kaning magabok na ang atong mga bukog. Delikado pud kini siya sa mga tigulang, gumikan kay kanira bagyong digyas, no? Usa ni siya sa mga labing hinungdan nganong ang usa ka tigulang magdeteriorate, no? Taas ang o paspas ang deterioration kanibitang pagkagabok sa atong bukog, and then maghinahinay na din tagka fade, no? Which is lain kay hunahunaon. Munang maglikay labi na sa mga lolo lola, ha. Kung pananglitan ka ng inyohang balay tiles, hinawaton ta nga mag-amping kanunay, dili magkumpiyansa. Ilabi na kung for example mag-ulan, basa ang salog, no, madigyas niya simbako ba. Daghang kay mga panghitabo mga igalag igsuon nga pinaagi lamang gyud sa digyas, noon maalaot ang kinabuhi sa usa ka tigulang. Munang mag-amping gayud. Kung pananglitan natan-aw nimo ikaw sa imong panimalay murag paminaw nimo nga naay murag danlog ra kayo ang tiles, no? Maningkamot kita nga magbutang ta og mga mantel or mga butang ta lang mga rug nga pwede natong katumban nga dili ta madigyas. Maglikay pod og ampingan pod gihapon kung magbutang og rug or kanang mat, gumikan kay posibleng mo po na hinunglainon nga madigyas ka. Kato po mga kaigsunan po nato nga mga oldies, kung pananglitan gusto nimo nga mapahimsog balik ka ng imong bukog, pag-inom sa ato ang mga kapsula, ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o baka kini atong SED Gogon Herbal Capsule. Kini nga mga klase nga mga kapsula mga igalay iso, na doon na kini siya panyawan nga tanom. Kining panyawan na pamatudaan kini siya nga makatabang sa pagpahimsog sa ato mga kabukugan. Musupply po kini siya sa mga kakulangon nato sa ato ang kalawasan, ilabi na kung kita kulangan sa atong vitamina, minerales, o usab mga nutrients nga makatabang nga makapahimsog sa atong kalawasan. Mo ko nang kung ikaw igsuon gusto nimo nga matabangan ka nga mamahimong himsog ka ng imong lawas, ayaw pagduha-duha. Pagtumar na karon sa mga kapsula sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug SED Gogon Herbal Capsule. Mga kapsula ka nang gama sa SED Marketing.

0: said celebrity beauty show. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gihapon gini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, si Romeo Aldamia, nadisgrasya, nakaangkon og daghang samad nang haplas sa said limit well. Ang samad naulian.
2: Naunsa din na sa day?
3: Kuan ko sa motorbike, balik kalit ang irumo ning natumba na pitso kog gabagnos. Oh. Pagabot ako dres balay, ako dai ingon nag seed element. Tong sa samad, diri kaabot sa tulukan blaw awat na.
4: Grabe yun, dilib ko sa seed element. Romeo Aldamia, malalag bagong bayan. 59 ako.
1: Ang bagong formulation sa said marketing oil makatabang sa pagdali paghiuli sa samad. Basta tatak said marketing, tatak magaling.
5: Ang said marketing incorporated nga tigama sa said panyawan plus capsule, said panyawan with garlic capsule, said kogon capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, said celebrity kojic soap, said celebrity with glota soap.
6: Mudali taw sab kaninyo ning laing sugilanon.
5: Nagkagamay kong kalibutan.
7: Kisamaran ni mo ang akong naaw sa kutsilyo!
8: Tuhod ka ni sobra ka na!
7: Lindapita! Ako ang balaod! Ang usupak akong patsyon!
9: Ela, unsa imong buhaton?
8: Puhi ko, Pimbo. Nakita ko na ang nagpatay sa kong amahan. Patyon ko siya!
9: Oh, siya ang kriminal?

0: Ophelia, eu comiai aqui na lancrimo.
1: Bimbo, bimbo, eu com caxa. Tirei na cor ngay ni mo. Tugod kay nagkakamay na ang akong kaliputan.
2: Round and round I go in circles, trying to be free.
3: Nagkagamay kong kalibutan. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Alan Goliat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, nagkagamay kong kalibutan.
1: Every day I face tomorrow, knowing you'll be there. I see your smile.
2: Maligo ko, aron matangtang kining dugo. Kining dugo sa gaga. Nga niya ni pisik sa akong naong. Kaldain o bahos dugos animal nga jisa.
3: Unsay mo gibuhat kang jisa, mami?
2: Bibo!
4: Dong, iim na din na tambal doon, bida, dong. Iim na din na, dong. Bibo, taon, sige na, taon. Sige na, sige na. Nagkurong na sa'ng kao. Ibalik sa na imo sakit, nga dugay-dugay naman ang tanang nawang, wala katakiha na. Sige na, iim na, diwata ni tambal, oh. Iim na din, oh, oh.
5: Dito, si, Jesus. Si, mami.
4: Ay, huli na istorya, iim na sa'ng tambal. Mami.
5: Wala ko makasubot din eh.
4: Oh.
5: Wala! Nga nung ibalik pa mga dispansyon nga, daghan man ut akong nakita in dapita ng mga bati!
4: Duwata siya ditambal dong. Oo niya na, relax na sa. Sige na. Patuo taong tatay dong.

0: Reaksie mo na ako.
1: Salamat. Salamat tayo dito.
0: Inhale dong. Inhale. Oh, exhale. Exhale. Oh, Saman. Okay na ka?
1: Di ba ko okay tayo? Si Jesus tayo.
0: Relax sabi, relax sabi. Okay. Ah, tanaw sa slayo. Yung nonog bayo, na. Kana, oh, relax. Baby ko no. Sugid li ko kung sinay tabo. Unsay nakatrigger sa imong sakit nga nung nagkurog na kasaga.
1: Nagalitan ko, tay. Pag-abot na ko. Pag-abot na ko. Akong nakita sila si Naidubok o Niyokok na nagyayong kang chisagikan sila sa opisina ni Mami nga
0: Nga-unsa?
1: Nagkadugo.
0: O-o-o-unsa? Ah, kalma lang.
1: Mga na tay. Unya, nagawasab si Mami nga nagunit o baseball bat. Ug nagkadugo usab siya.
0: Ginoo ka. Maubat ako. Oo. Ngayon mo cellphone. Hindi bagtig do.
1: Eh, bago kinsa nung nabagtay. Di ko siya tubagol.
0: Dong, kung iyo mo nang inahanan na nawag, tubaga, aro magkasulti mo, o gatagan kagatinawa niya sa imo nakita nga to kang gisag niya nga nagkadugo. Pangutan ay imo inahan, nga no, ugun sa to imo nakita.

0: sa matoy lubong ni SG Sagok.
1: Dana mga. Si lubong upuhi pa man siya. Noon sa mga init-init pa mga niya na waso. Kapa, kapa, kapa, kapa.
0: Kapa, kapa. Kapa, kapa. Oo, usa. Ginawa pa rin siya. Hikap na ako ginawa. Ginawa, ginawa. Oh, hikap ako. Ginawa.
1: Ang saan hikap niya mo?
0: Hikap ako lang, ginawa.
1: Ginawa? Ay, na yung mag-iikap ay.
0: Saba.
1: Ilo yan eh, oh. Samad, samad-samad na nilawas.
0: Klaro na lang. Oh. Gibakos na siya ni Madam Brenda.
1: Siyantan.
0: Klaro lang. Ginawa ba?
1: Muro batang nakasa, bakson.
0: Kita ka pagsod na to sa iyang opisina. Nag-bet-bet siya. Kalang bisbol. Bisbol ba't baon niya? Nagkadugo ang iyang naong. Nipisik ang dugo ng isang hato sa... Nao ni madam, kita ka to, kita ka.
1: Kasi di makadogo eh nga. Baseball bat ang gigamit ni madam.
0: Ginawa po?
1: Gabi ya. Rapi kitingali ang saan ni Jason, okay? Nakuyapan man eh.
0: Dili kuyapan nga. Gigamitan siya baseball bat. So ikaw siguro gokoy.
1: Ano man?
0: Kung puspusan ka, kalang batir, dili sway, siguro ka mukuyapan ko. Hindi ka mamatay rin ka. kita ka. Ini o na o. Ego lang sa pagtuman. Kung saan pabuhat na ito ni Madam Brenda, kay siya ito nga mo.
1: Kita ni, kita ni.
0: Umura niya! Oh. Alam gina.
1: Kita.
0: Kita, kita. Kita dili sila, kita.
1: Kita lagi.
0: Kumingon siya nga, ipalubong siya sa nga buhi. Aw, atong buhaton kay mga buutan man ta. Di ba? Di mataugok, no?
1: Mao, aw, ilubong buhi.
0: Mao!
1: Santo, santo.
2: Ayaw.
0: Tingog, tingog.
1: Tingog, tingog. Tingog.
0: Sa iswerte ni Mujisa. Buhi, pagyog ka.
3: Matod ba nila kung ang usa ka tao adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon.
4: Mga kapanyawan, ano ang buhing pagmatuod sa kayuhan hatod kanato sa Sed Panyawan Garlic Capsule? Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones. Nigamit sa Sed Panyawan Plus and Sed Panyawan Garlic Capsule.
5: Usa tong kinainom ni mo?
6: Sed Panyawan with garlic, sir, o kaning Sed Panyawan Plus. Maotong na natuna ito ako ang gallstone o niya. Ito ako ang fatty liver, nag-stop po o kasakit. Nagbalik ko pa ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstone. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu South, Cotabato.
4: Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling!
3: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tanumanon. Sed, alam sa kahimsog.
7: Mga kapanyawan, kinahanglan nga kining atong lawas kusgan ang immune system nato aron dili kita mataptan sa mga nagkalain-laing mga klase sa mga balatian hatod ka nato sa mga viruses. Sama sa hilanat, ubo, isipon o sabtrangkaso. Aron mapakusgan nato kining atong lawas. Awas mga igalag isuon, kinahanglan nga kusgan kining atong immune system kay mo kini ang makigbatok sa mga balatian nga posibleng musulod sa atong kalawasan. Aron mapakusgan ang atong immune system mga igalag isuon, kinahanglan kita nga dunay pagsuporta. Ang pag-inom sa ato ang Sed Panyawan Plus nga dunay gahom sa mangustin, luyang dilaw, usab sa panyawan, may usa sa mga maayo nga pamaagi aron mapakusgan kining atong immunity nga dili kita madali-dali kataptan sa mga balatian. Kini gumikan kay ang gahom sa panyawan makatabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang rin siya sa pagpahimsog sa ato ang depensa sa kalawasan nga dili kita madali-dali kataptan og mga viruses og mga balatian. Timan ilang nga pag panalitan paminaw nimo ubos ka ng imong immune system karon. Medyo luya ka ng imong lawas. Pagtumargilayon sa ato ang Sed Panyawan Plus. Kay kining Sed Panyawan Plus nga dunay panyawan, mangustin og luyang dilaw na pamatud-an man kini siya nga makapakusog sa atong immunity aron kita makalikay sa mga viruses og mga balatian. Sed Panyawan Plus. ginama ka na sa SED Marketing. Tatak magaling!
3: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka ninyong dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alam sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Iho! Iho Bimbo, gawas una diha sa imong kwarto kay magsulti ta. Sige na, iho, please.
5: Dili na kong magsultin mo, mami.
2: Iho, please, pasabton di kas imo nakita ka ganina. Aplihi ko kay musod ko.
5: Di na kong magsultin mo. Mubiya na ko din si Masyon. Magpalayo na ko ninyong tanan. Ug dili na mo makakita pa na ko.

iya kong ingna ini. Inahan ko ni mo. Pasabton ti kabahin sa imo nakita. Nahibaw ko nga mo sabot ra ka nako. Kay buutan ka iho bimbo. Mao nga please, pasudla ko anak. Iho bimbo? Anak! Ay, sabi kong buhaton aromadasyas akong pag-inartista. Uy!

0: Minggu nak cakap pasal dah. Mana? Ni biar tinggal semua mani mana. Menggawas aku. Okey, ni mu tambah lah kalim teh. Permin ni mu dan bisa kasar kah? Oh tinggal ini mu tu mana sulit doktor di mana?
1: Magpakap sa ko tay. Mahimo na kang magagawa sa kwarto.
0: Sa, say pakap. Ano man? Doon na kay show? Doon na kay drama? Joke, joke lang na doon.
1: Nakabatikas, gisulti na ko ganina kang mami tay. Nga magpalayo na ko ining dapita.
0: Oo, ayaw nga doon. Ay, pitaan lipay, mga limi nga. Napalik na ka din this mansion. Nga karun, gubiya ka. Palayo ka, nga matod pa ni mo. Di namin makakita ni mo. Pero ayaw nga doon, bimbo.
1: Ayaw na ko sa muka! Kaya di na ko mag-isulta, di mo!
2: Bimbo, ako ni Love.
0: Oh, dong, porbida, no? Dong, si Miluti, dong.
1: Utro sa nipayana. Nga nakahatag o kalapat
2: sa mo. Abli, please.
0: Yes, Miluti, dong. Saan? Magawas na sa ko, ha? Hindi ka liat. Day, so lang, day. Isapo, otro ba na yung mong lab taon? Biyaan ta mo, arom ka sulti mo.
3: Sige tayo, salamat. Love?
1: Gisugdan ko na pag-up ang akong mga gamit, Melody. Kung mauban ka na ako, balik sa syudad. Ipangsood na sa nangin mong mga gamit. Aron, makabiya na takaroon tayo.
3: Love, nakakita ko ni Jessa na nagkadugo.
1: Gusto na. Di na ko gusto nga isulti mo ka na ako, Melody. Kaya mo na hinugdan nga gusto na kumubiya din eh. Oo, saman. Mukuyo ka na ako o mapabilin ka. Human kong pack up, mubiya na dahin ko.

0: Naluoy ko ni Jisa. Tabangan ko siya nga dili mag-anto sa iyang mga bunog agi sa pagbunal ni Brenda sa bater. Grabe na good ang kabangis ni Brenda. Dili managana nga musilot sa nakasa. Dunay baki sa may sapa, malipayon siya. Gamay ilong dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak gak gak.
1: Hala, oh, unsa na itapot na ko? Nawala kalit ang ako mga bunog. Wala ang anda ko sa madsa kong oo. Okay na ko, naayo na ko. Mubangon ko, mubalik ko sa among kwarto.
0: Di pa kinimao ang may tabo ni mo, Jessa. Pangandami ang laing nasang may tabo kanimo.

0: Love, ready na ko. Love? Love, nabaguhan ko si mong ipakita ni Lihok sukad ka nabalik din sa inyong mansyon. Nakasaka ko ni mo, Love? Unsa man, ha?
1: Sige na. Mag-awas ito din sa kwarto. Unagawas, Melody. Kaya kung ila kang kwarto.

0: Selena.
1: Okay, love.
0: Daghan tag panasultihan inigabot na to sa siyudad, Melody. Daghan kayo.
1: Oh. Sige, Bimbo. Aron mahatagan ang katapusan ang tanan.

0: Si... Sila si Ella o Sir Bimbo. At doon ko sila. Asa mo ka sila paingon? Nagdaman sila sa ilang mga butang. Mamiya sila din eh. Mauban ko nila. Magdali ko. Melody! Sir Bimbo!
1: Sige, tayo dito eh. Tato na mi.
2: Ah, sige daw, sige daw. Di namin yung kakapagpugong taon. Amping spoon drive, ha? Ah, di Melody, paliutaw ko pa yung Bimbo taon. Siyang tambal, ha?
0: Oh. Tambal, Bimbo?
1: Ah, doon na mi, tay.
2: Ah, amping siya mong pag-drive daw, Bimbo! Wala naging kabati taon. Wala nila mabatis, Jisa. Ah, Jisa. Oh, ginoo ko. Kalagsik na niya. Aday, Jisa. Ano? Nagilak ba ka? Sa ito yung mundo, ha? Kadiyo talaga, day? Kapsay na ko din mo. Ano lagi kayo mga bunog? Kay bulungan?
3: Para sa kaharuhay nga way sama. Usara ang talagsaon. Kung haplas ang hisgutan, Sed Liniment Oil ang tubag ni Ana. Aduna kini saktong kainit ug kabugnaw nga nagadala og kahupayan. Natural, puro ang mga sangkap ug kini adunay nindot nga kahumot. Busa, dinhi na kita sa natural. Sa Sed Liniment Oil, tangtang ang agay. Sed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Sed Marketing.

Mga igala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan, nagkagamay kong kalibutan. Sugilanon ni sinuwat ni Cecil Daniusus Cabrera, ubos na direksyon, Alan Gulliet Acorda, spinner, Alduin Acorda, audio editor, Randy Tayan. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Daghang mga klase-klaseng kape ang nanggawas karon. Ang pangutana, makatabang bakini sa atong kalawasan? Ang Shed Marketing. Karon, magatanyag rin yun nining usa ka talaga sa ong klase sa kape nga tinuod gayon nga dunay benepisyo sa atong kalawasan. Ang Shed Panyawan Coffee Mix with Mangosteen. Shed Panyawan Coffee. Ang kape adunay panyawan nga bantugang makatabang sa atong maayong kalawasan. Ug aduna pud kini mangosteen nga taas sa antioxidant level. Adunay mapait nga lasa nga makatabang sa kalawasan. Shed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Shed Marketing.
1: Radyo Magbating. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Radyo Magbating.

0: Virginia.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takuig ipang bati, tanan, daghan jud akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Rock, rock, radio, magbating.

0: Rádio Bagbatim.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang bukoy mga milasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: Murag dark spots siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos naglighten siya.

na gallstone, mayuma, cholesterol para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Mga kaagri, kahibalo pa mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, o mas daghan ang ani.
5: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Radyo

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10.

0: 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, anamay mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together. Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tung tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive, anti-radiation, blue light o daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw o proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
11: Mm-hmm.
10: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Namang mo mga melasma sa face.
11: Mm-hmm.
10: Murag dark spot siya, anak.
11: Mm-hmm.
10: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mangpud siya.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang mo mga milasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Murag dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos naglite siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mang putti ya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC PPC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya atong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
0: PCC, taking the lead in providing quality education.
9: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
9: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
9: Unsa man ilang mabaligya didto?
2: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
9: Safe ba na ilang mga products?
2: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
9: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
2: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
9: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
0: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
3: Radio Magbating!
6: Di ana ang gabahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Radio Magbating!
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health o garon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong nakatulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
12: The Secret of Health.
11: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
12: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy Kape, Santon Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
11: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
12: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Sulayigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
11: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
12: The Secret of Health.
11: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko. Radyo Bagting.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang mabaligya didto?
4: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
3: Safe ba na ilang mga products?
4: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
4: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
5: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
2: Radyo Bagting.

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghan jud akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Rock, rock, radio, bag, bag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang mabaligya didto?
4: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy glow from within.
3: Safe ba na ilang mga products?
4: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
4: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
5: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!

0: Radyo Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Palaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinoli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Konti dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP, ug South Star Drugstore, ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Pumakot ng panalo ngayong Sabado ng gabi, May 2, 2026. Game time na ulit tayo dito sa PCSO Lottery Draw. At kahit nga weekend, tuloy-tuloy ang saya, suwerte at papremyo. Kaya sure kami na marami na namang Lotto players ang pumila kanina sa Lotto outlets para bumili ng kani-kanilang tickets for tonight's draw. Asahan na yan dahil namang kaabang-abang ang big time jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. At hindi lang yan, dahil milyong papremyo rin ang dala ng 6D Lotto ngayong gabi. At syempre, nandyan din exciting digit prizes ng 2D Lotto and 3D Lotto games. Aayaw ka pa ba dyan? Lahat na yan ay ipamimigay

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
4: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakatun ko ani sa training akong gapilan.
3: Para asa na?
4: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
3: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
5: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Ang

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting.
3: Ang 53rd IB katambayayong sa Katilingban nga mopaabot alang sa kasiguruan sa sistema sa Kapsay ug Kalinaw sa probinsya sa Sambuanga del Sur ug kasikbit nga lalawigan aron mapapas ang kahadlok ug kabalaka sa katawhan nga naipatik sa matag usa ka panguna-una batok sa mga grupo ug indibidwal nga magsabwag ug kagubot nining Katilingbang demokrasya. Naghatag usab og paglaom alang sa kabaguhan sa mga nabiktima sa langyaong Iluluyang Komunista. Pinaagi sa iniusang programa sa pangagamhanan nga makahatag alang sa kausaban ang 53rd IB katambayayong sa Katilingban. Ug karon, ania ang inyong mga higala.

0: O Kuya Dave, ang atoang batalyon sa 53rd IB. Padayon gihapon nga nagpukaw sa mga kasing-kasing nga dugay nang nakatulog. Mga kasing-kasing diha nga dugay nang gi sa pupo sa mga katawhan nga dugay na nilang giloom ang ilang pagtago-tago sila mga pusil. Nga unta inyo na kanang isurrender. Kay kung kamo walay posisyon sa gobyerno o dili mga uniform personnel, dili kamo angay nga mo tipig-tipig sa mga armas. Kay kanang pusila, mao'y hinungdan nga makakutlo mo kinabuhi, makapasipala mo sa inyong isig katao, o mao pa'y hinungdan nga kamo mabalhog sa bilangguan. Sundalo! So ang 53rd Infantry Battalion, gawas nun o galupa perminte, andam nga mo sa pupo. Nagpaabot sa inyong pag-surrender sa inyong mga armas. Gikan sa 38357 revolver, M16, 45, BB Armalite, AK-47, M14, Garan, Shotgun, mga granada diha, mga bala sa RPG o nay RPG, mas maayo. Isurrender na nyo sa buhatan sa 53rd Infantry Battalion. Kay andam kami anang amudawat. Og dili mo magmahay kay aduna kanay kapalit. Kung kamo adunay anak, adunay apo o mga igsuon, mga pag-umangkon kay gagawan. Mamahimo silang scholar. Maka-avail sila sa scholarship program sa atong SALW kon Small Arms and Light Weapons. Nga programa sa atong gobyerno, no? So sayang kayang opportunity nga talagsaon. So karon ra na, no, wa ta kabalo pipila ka tuig o ang mulabay. Mawala na kana nga programa. So samtang aduna pay daghang benepisyo nga makuha sa tong gobyerno nga maayo nga makatabang sa tuwa. Abugahan na nato, i-grab na nato ng opportunity kay sayang kayo. So, sa area sa Alpha Campanay, naa sa poblasyong Dinas, Zamboanga del Sur. Naa diha ang Alpha Campanay ang gipanguluhan ni First Lieutenant Fantalion. Sa Bravo Campanay nga naa sa DP Bayog. Naa po diha gipanguluhan ni First Lieutenant Alvin Royo. Sa area sa Delta Campanay, nasa Pagadian City, Barangay Dao. Nadia si Captain Paderes. Duula lang nyo ang ilang buhatan. Kay andam sila nga mudawat sa iyong isurrender nga armas. Ay, sayang kayo yung armas nga basin gitaya na diha. Huwag mo kabantay diha nga napiko na din ng sumbuhan ana. Kay gikao nagtaya. Sayang kayo atuan ang isurrender. Og amo usab dayeng gihanyo nga kanang mga nagrecruit diha sa palibot. Sayod mi nga napay nagtikaw-tikaw karon mga panahuna. Dili lang namo isulti kung asa apan nasayod mi. Kuno nga na ang inyong pagpangrekrutar sa atong mga kabatan-unan nga gaeskwela. Og sa mga kalitilitang bahin sa kabukiran. Ayaw ninyo glinlanga mga estudyante, mga lumad. Kay kamuray hinungdan nga makapasipala mo silang kinabuhi. Nagpuyo silang normal o sinsiro silang pagpanginabuhi. Nagfokus silang pag-eskwela o nagfokus silang pamilya. Apan kamo gasigig pang pang-recruit mga damuho mong dagko. Mao nga undangan ninyo ng pagpang-recruitar. Kay bisan pag unsaon nyo pang pang-recruit, dili gid mo mudaog batok sa katarong. Kaya ang inyong gibarugan, mauman ang kadautan. Ay nyo hiluin ang mga huna-huna sa mga estudyante kaya nagtinarong nag-eskwela. Naningkamot na nga makahuman silang pagtuon aron na sila ay maayong kaugmaon. kay pohon-pohon makatabang sila sa ilang ginikanan o makatabang labaw na gyud sila sa ilang kaugalingon kay mamahimo silang ginikanan pohon nga mubarog sa ilang tagsa-tagsa katiil. O ginyo silang rekruton karon madala ninyo diha sa bukid. Mabot ang time nga mabangga mo sa atong mga katropahan diha maengkwentro. So adunay kinabuhi nga makalas. Di gina nato malikayan. Mao nga undangan ninyo na maluoy taon mo sa mga ginikanan nga nagsapupo na sila mga anak sukad sa pagkabata pa wag nila papaakig lamok.
1: Sa mga
0: apan pagkadagko na inyuhan ang gidani nga mukuyog sa inyuhang grupo. Wag gin mo'y kasing-kasing kaitom ginang inyong mga batikulon.

Og shout out deh mga kaigsuunan sa Estrada family diha sa Tubod Lanao. Og sa Lungkob family diha sa Purok Dos, Malingaw, Lanao. Sandy family og Kalunsag family. Shout out usab deh sa Maruing Lapuyan. Labi na gyud sa Bansalaw family, ni Timuay Bansalaw diha. Shout out sa Alpha Company. Labi na gyud sa kinakusgan diha nga si CMO si Louis Agramon. Shout out usab diha ni Spider-Man ni Sir Lado diha sa Hulu Sulu. Good morning usab, shout out diri sa Maragang, sa Simburyo family, Lumangkag family, Lumabay family. Og sa Barangay Lakupayan, Tigbao. Shout out sa Bukog family, Abu-Abu family, Igin family, Fernandez family, Pakulba family, Maglangit family, Tunyakaw family. Shout out sa 53rd IB, sa Battalion Sergeant Major nga si Sir Vicente Mayo, sir. Giubanan sab sa isnapi nga First Sergeant nga si Sir Maata. Og sa tanang staff officers and personnels sa 53rd IB nga nagsaulog sa ika-41 anibersaryo. Shout out kaninyong tanan, mga katropa. Shout out usab sa Bigong Tigbao, sa Gamil family, Dalid family, Brilliantes family, among pahisubo sa Brilliantes family sa pagpanaw ni Master Brilliantes. Kondolensa tibuok pamilya. Shout out sa Regidor family di agyapon sa Bigong Tigbao, sa Arado family, og sa Nunez family dito sa Kaluma.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
4: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom o mas daghan ang ani.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Ang